0: Dandele maboke bandeko likambo yako kamwa. Ha di rochero. Hein? Boni simi sina yo komi pembe makasi boye.
1: De kwangai, savon mo wana te na sukola ngola savon mo savon kitoko. Lokuta?
2: Lokuta te.
1: Omoni elanda makamona biso to sukola bilamala savon.
2: Omo.